0: nemitenen Joel.
1: Kitabu cha Yoeli.
0: Somo 14.
1: Tatu ayake 14.
0: Ebu soma pastor.
1: Biche chang, biche chang.
0: Kaso kale biche chang, biche chang.
1: Chemi atebuet.
0: Chemi atebuet.
1: Negitile ngale.
0: Negitile ngale.
1: Amun kagori kibetutab Jehovah.
0: Kagori kibetutab Jehovah.
1: Atebuet negitile ngale.
0: Atebuet negitile ngale.
1: Imenitu asista agarawet.
0: Imenitu asista agarawet.
1: Mago luge chay.
0: Ako mago luge chay.
1: Aporisani Jehovah.

Alright, sabi kabisa akhir site dege sekta menemu tiga mata yang site sab nubu abit agwe kaso kabit kile jige kwairi kwairi yang kape bertanita agwe meje sa kile jige makki ga jo wikid negararan kiwang engore nuna tana eng betu tabrani akhir eng masinit kale ja igaite ki gidogo gidogo kale ja igaite ki gitigen gitigen aleni sawa sawa ra Ameji ya beta sangun amu nabe anni gitu dengai sekso sameje ke jame ja asarun ngutingi ni lewi gine tukul e beto amu agere tu ke mite yu jame ja gonen ngutingi lewi gine tukul kuto menyor ge ga tukul natak ni imwaile ko itiam ngoli baso guru so go morwa ma ko itiam nye e ko itiam mara go ba mis ira ame ja gonen tuku ke garar nen chir ki jo star 220 ash star 220 ash agi labat agu laga gasir gele mbegu labat agu laga gasir gele mbegu yani geswe man ko tay gashine ko mie ira namzi mengu ameje ko nyoru ameje cheng bi garbu atangi ameje cheng bi garbu mi ambili to nyoru jitu kul bonus 3000 akwatai star 220 ash agi labat agu number 4 oletinye gine gasir gele mbegu no number 5 sorry agasir gele nenye mbegu ko garga age swe mangan ko tege nam ko mi amaje sinta ki bage be kabisa ne ma gi sakini iye ne rno jita ne tay ne ganyo ko gi goje 3789 ro pial ge swe nyo ne robta gi be ga swe le ge ko altu gujo to cha urni jita ga ne ganyo gi goje 6936 iyal ge swe nyo ne robta ehe urni jita ga ne ko gi goje 6124 uyo ginye bial geswek metango irabishek yaene star 220 ash ro amasa kini kwa mwaun gitjo inyorji gage ndongu gitigen gole bas star 220 ash labat ago lagasir gele mbegu kainame kainames ee mamaje amaje sinta nyage wangu kia isa mara gitjo kwa kwa nyorji tukul gitigen star 220 ash rochi tene konjo pujo ki goje ata 10149 te tinya ngalia algeswe agite simbolea urune ngana konjo ki goje 12085 algeswe agite simbolea nyono rafta e nyone li no meje konjo nyone li no itinye ke nege ge gole itinye ke nege ge gole me gola go tsugo mangyo gola go tinya bande kya barang somok kere go mengale ga bimbar ingene je ane a jama ajirin ga beza gunin tirse ne gararan si gilge yai tuku ke gararanin amu ngana le mami ji ne jama ji ne matinye gine nyi yes mami ji ne jama ji ne matinye gine nyi aga nya amu urani ngot ko mujo gabar berin ji tagule jin we gane sab ge sa unzi ko magar yat lamba jab saile kamma ngane we gane sab ge sa unzi ko magar yat me gilge si gir pure mami lazima igilge ya gisukuman gei ina ile machamji magichamji na matinye gine nyi jamaa jamaa mmoja ni mrijuro ako ndili jahani amikwaya bwana kusaiwa pasta jumapili ah anyoru siling sasa ngubu kusaunzi kira nginyoru star 220 ash agisumwa tutiktukul jaga mwangyot lapatoko ina number 4 aga jam rongi tiamneta agijilil mengu mgule larakaraka tiam na boy men ko sirde ga shagayen ak second six so som sawa amang wala ga ko shine star 220 ash ganyone ko ga ga tarbi kyo to jaga ga ko ga le gi ko je gi tik na ba ga swek mbegu mbegu mbegu mbegu mbegu mbegu bol bol ku na ta ak bi al ga swek ga gi te shim bolen ko janga ra bi shek ro ji ta na ga ka mi se na ta yo ganyone gi ko ja ta 21906 i al ga swek ak yal mbolea ak yal tu ku jo tukul ka ga ko ni ne ke ko ni je gi pate ar gi bi ni gi Awi sisi kabit kaya sa marita tu jenya ang pedu tabrani.

0: sabo.
1: Oh yes, a pai mane Jehovah ni macham doi keomani ani macham doi macham doi ga mukta inet kabisa agun kanda kibune uinwe ga agun daga kibune kai mutu gonke ni negoli mamite kai mutu et natak ni wendi go turei kim na tet natak ni go gonen ka mukta inet saita ing na saita genge dege sak somoga ing ingi tak ni go MFM kete sien ni lel tu gen ni lel agun ni nyotu gule en kasar taga tu gulgo toma anama ipsi muisi guga gere chorwana gure Abraham Rob kumite ulimba nandia gere Elvis kumite chumbega gere changirai agere telia agala ke change mite yago toma anam ibsi mo ingongu mite tika botu na letin enyu in game bono bitu tabrai na tanya siriet na tagne wasoko huru atanya siriet na tanya yechi litik staff of 41 hash ko ibuntu ko keterter mite siria television ba elbuse kona magmut mite shopping ke ba elbuse ko som mite boda ne ba elbuse ko la genga ko na mite school fees che ba silingi se elbuse ko som si mite ne ba elbuse ko magmut teta ne ba ko la genga akte melbu ak stocki ba elbusek pogol agenge ak tem amache ke ba agenge na agenge agoy duget number somok na go boda ne ba silingi segel busek pogol agenge ago nam so go uno tagi tega mache itil staff of 41 hash ga itil staff of 41 hash go uno tagi aya iwe agenge en agenge agoy duget number somok imoche ba isera bi nugu tengeri ngot mi sing eng duga ne tak number somok uno esa tumia pesa yako kidogo sana ko ngete ke tamana ngut tamana lo tamana tsab agoy ata agoy silingi kusam yaljige si piki piki tina basi lingi sege li wusek pol agenge agonom staff of 41 hash agilewen nsimo itane agilewen duget namba sumoge chamke Abraham Robin ulimbo nandi ye mune Abraham
2: watine
1: ngal tatita mune agetashi chamke agetashi nyanu ba MFM nyotu la mune nandi kaundi
2: chamke nandi kaundi kabasha gurobo nandi kaundi lai nagere kaso oso ayana mutagrame
1: gala ka ko itel nino ne gem ka ko itrop to wanye gelel nino
2: ba magol hagne nale magolo hagne nale magolo
1: ehe
2: ba gange ko lep nandi
1: aha
2: ko malo ba gale ge mo ke nara eta tama
1: magolo sinyen mago teseru tagutit
2: magolo as tabi tagaba de ale gongo yamu koro anda naga yigo na o gaba jamu na gabi ga pesa de tu tabran sendu ma tu se sigue yo aimin
1: aha
2: ago ga kam do inda na be tu tabran ya na ya ni le toni ni le linus le mengi so le rita na mun et am do inda na ba ni sa na to jo aimin sendu ma tu sko el basco ske ko seru tiet na gi gojera tabita kuna mita kita bu tab chona somo kaiten ni wataman nemu ago le ne kala jingo ger ka mukta idet poishone ku ago le ka ago ek ije ko meto ore ni ane kol ga mukta ne ka bu tu te ki ago baye tiene gi ga ko mo ne yajen ije yajen ne je ang mata ko yai so na ta na ko na gi bo na gi na te tabita ago na gi na te ne ngan de gu Jehovah ko kene ya go banga ne ya go ba je ko mu go yoe ga ago go ne go gen chanes ko gen nerube ko ko wi di ta ya je ne me ta pe ni ne be ko tin ko sai ga ga ta go ru go ke o gi ka je ko wi wal ga bo tu je ti ho ba
1: ko go
2: ko nge gu je ho ba ko la ge na je ho ba bo tu je ago yo ye ga
1: ko go mi si
2: ga ta pe tu je to ko go ta bi ta kongoi ga basa Abraham Rob ni enjoy ni mande ka onto
1: kongoi missing Elvis eno limba chumbe ya mune
3: Elvis
1: acha mage miss
3: kongoi ta bita ga basa ya mune
1: na chama ta ke mune chum chama ga student bai mo FM na nyatugul
3: bai bai yo dia chupe ya ne matinda ga ga basa wei ta bita ga basa kaitin ali ga basa kaitin
1: mo
3: Maka bisa wei kabisa tabita.
1: Ara ga yai ndema che biga ta aeng ne yo chai ga ne wendi ko ibu maka tiat ne kiam do chai.
3: Uno. Uno ta tabita kabisa.
1: Eh.
3: Mitu ne beru ta brane.
1: Eh.
3: Beru ta brane tabita ko mo wele. Mo ga ni ga ne ga ne tabita kabisa.
1: O ga ne nyu chorwa ne bochumbe.
3: Lakin ya ne ong na ne ago ong ngon ya ta ngon ne baga mukta ile kai ta bi ta gara ago mi zuru te ni chamma chamma ne ne kenam ko ne thinking ka pisa ta bi ta ne ba ne mi sai ya bi ta sai
1: eh
3: se ni sion de nio
1: ne le ne
3: ulo chenjo ba ta gi mu chi ge nyoro ta bi ta
1: yes
3: kono ogur ko tago negit kono atana na no tiyenge kabisa wale owendi polo polo tata tonight kota chiga mungtani nito tabita
1: kongo ino
3: ama akeri de bichan do mo gaya nito nito nito nito nito nito nito nito
1: Ale ni yo kikil ke kepa kapisa. Sawa sawa, kakakil etap ke, ngaliat ko notok.
3: Kongoi miring tapita.
1: Kongoi miring, ya muna tilia.
0: Ayamigo tapita, buwana asisiwe.
1: Amen.
0: Abaibai nipi kwangi, ani?
1: Ehe.
0: Kaka si itepe jichapa nanti elino. Mwana kukunu kisengwe, nukoki yagi pinyo elino. Jelas lah kita kat belakang.
1: Enak no.
0: Kau pun nunggu di ni tu. Kau tu yang munggu tu kau munggu awal ni. Jelas lah kita ni lori kat belakang. Oh, anu ni je ni lino. Lepas ni ay. Nono lino ni lemah ni bod. Kini ni ay. Wow, kan ni saya tu tabra. Kau ni baru ni bapak aku. Kau ni kan ni saya tab AIC barang. Jika aku baca itu, awak kan ni saya tab AIC kan mungkin. Ni DCC ni bapak ibu. Ni bagi cangkuan itu bapak ibu tu bapak tinggi saya tab kanisa. Ingat ni tab itu. Tapi jangan 850,000.
1: Hallelujah.
0: Lalu asista ma, lalu kemana unma, lagi ni kau gaya di bapak tegok tab kau mukto ini.
1: Gonggoi.
0: Nanti kau kira kapasa, awak rasa ni pok kau menut kapasa.
1: Bayi
0: dia, kita kiki coba kuat. Ni mana lihat kita juga, halilah no gigil ke, aku gigil ure, aku orang biasa kita ni dia ke wah mukta ada tuh tu je tu. Amah tu orang kapu sa, aku dah berdarah. Mami cina mii kesungguh, no boleh yang ni jadi mana rata. Ia mau lagi,
1: kau biasa ke canggirai? Emu na canggirai. Acam aja misi ngamu ne. Acam aja canggirai amu ne lol keti. Jo ne pun wanu. Kongoi mising canggirai, kongoi hikat tua wika abna rup tukun.
0: Kongoi mising canggirai, kongoi hikat tua wika
1: abna rup tukun. Aha. Aya kongoi nu, thank you very much. Kongoi mising jorudu, chame chasakabit ke nyuru tienda. Eng nyuru tienda hana otoge ye, watalogo yora di eng studio. Hilda, hilda chep kuru ina mugoi tinguni ak tienda nyin pole pole namnai namnai. Lakini itika mecha watu nga stoida juna lechini enke mbono wabitu tabrai nego mito isire notak ne huru. Ya ne stoge ne isire ne tiagat kabisa ya lisi ya rabinik chengiring yen kabisa. E rabinik chengiring, chengiring, chengiring, chengiring, chengiring, gigir bigi bigini. Papa kisilingi isi gali busek poko lage enge hakonam. Lakini enke mbono wabitu tabrai neng sire notak ne basoko huru. Imuchi ala isi lingi shekta manang mut, imuchi ala isi lingi shekta manang kisiti, imuchi ala isi lingi shekta temps or some. Kote enke hakit ne u, kit kitek na magati ya iku HL star 1. *441#*441#. Ega ichilgo unotag *441#. Ega ichilgo unotag tugi kit kutenda magati ay koi ruteji siret anan doget number 3 ayaw inye kito yes siret number sumuk doget number sumuk yota kitegi ichilgo tugi sharia na masharti kufuatwa isubku unotag pole pole pole pole toko inyor chigay kit ni makini gay ako magata nyonin kit na magati na inke bono bitu tabra ini ngomenyo rubigi bigi na ako mita chikei ne chokoi toko iko chutu simo ingung imuj ko uchorwa na kukure Charles mita gini kako chutu simo itap Charles Charles kere simo ingungo Charles mita chepkonda na kake wiru ngele chini ha taiwege siro ite Isaac ora mita chepkonda na kako chutu simo ingungo Isaac kora hagle chini taiwege siro na taiwege taiwege taiwege rude rude rude tena *441# aya ko siret doget nambata doget nambas sumog *441# doget namba agenge namba aing namba sumog notak nipo lagi ni yata tin kora doge se choto choga lak choa magar chi doge se galak imuchi iyat kora go notak doget namba agenge namba aing anangko namba sumog no ko bigi bigit agwa nyun ni got kiwe so go butin bid notak nipo bigi bigit got kiwe so go ikinye no kagele baas yeng silingi se gu taman aksogol ko gai nam bigi bigit yeng silingi se gu tiptam ko gai nam bigi bigit maetanin chi leo go no silingi se choa ilu busek pokola yang gak guna munipati wana dadan 50,000 kai kai mama cebi gigi gigi to manet ke agak tu gigi gigi usi jawab je fundi cakwe dah cakwe gigi gigi kit kit ne magat iyai nguni itinye kit silingisiekuk 20 silingisiekuk sosom ichil *441# *441# agere kora chorwa ne kure Jenny eng ya Jenny kaiger simengung wa Jenny kakilechi nam Jenny nam nam degeni asitakobit kotaiwege ichengchigei siret notok ichengchigei ne ichengchigei chepkonda ne mitei ya kole ichengchigei pikipikit en siret notok nebo Soko Huru *441# anyun soko mitei chorwa eng yu ne kegure ngo kiguren Janet Janet agere kaib kaichutu siret konyil somok awa ye kaichutu siret konyil somok mitei elibusiek mut chekakochut simoingung Janet ker simoingung o Janet mitei chorwa ake eng yu nebo Kinzir 808 simo nambarinyin 808 komitei silingisiek elibusiek aeng chekakochut simoit ker simoingung mamache angalin *441# *441# yotigei boxit namba anan ichut agoi duket namba somok duket namba somok no ko duket nebo pikipikit ako much konyie notok kinome pikipikit anan ko silingisiek elibusiek 100 ak 50 pesa taslim eng lolengung
4: Gen Z Kona ni ko kasarta ne lel koichi nerani kagochor kagoe Gen Z Kona chakena mime ningu Nebo Gen Z Corner kongeten Imo FM kote tutiet na mungi inye Gen Z tunakuwakilisha eng show ni mwecheche kibu nchai chetigin kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X

0: ti sabe ni.
1: Wilson's Protection.
2: Eng Nandi oga maswek chem jindos inyorwech eng 91.8 FM.
3: Me ame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yegetieme ilitit ngalyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asigecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
4: MOFM
3: 91.8 Kapsabet. Okay.